0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masauraro Abdullahi Mamman a Madina yake muku sallama da lalai marhaban a cikin wannan shiri na rana wanda a cikin sa za ku ji cewa bayan sace alkali a jihar Kebbi da garkuwa da ciyaman a jihar Zamfaran Najeriya yan adawa na caccakar Tinubu tare da zargin gwamnatinsa da zama kyanwar lami.
2: Gwamnati ta fi ba 'yan ta'adda ido suna cin karansu babu baka babu wani ɗan Najeriya da ya isa ya bacci da ido biyun fa a Najeriya, amma yau gwamnati ta buge da yin Allah wadai a kafafen sada zumunta.
1: Gwamnatin Najeriya ta mayar da martani akan wannan batu. Ku kasance tare da mu don jin ƙarin bayani. Hukumar zaɓe a Najeriya ta sanar da kawo ƙarshen rijistar sunayen masu zaɓe a daidai lokacin da ake tunkarar babban zaben ƙasar. Sai dai kuma 'yan siyasa da ƙungiyoyin fararen hula sun ce a tafau. Za mu je jamhuriyar Nijar don jin martanin 'yan ƙasar game da ƙoƙarin ECOWAS na fitar da sabbin kuɗi na ECO, amma sai dai ba tare da ƙasashen AES ba. Waɗannan da ma wasu rahotannin na nan tafe bayan Muhammad Abdulkarim ya karanto mana da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
3: Harin ta'addanci a jihar Kaduna Najeriya ya halaka mutane 30. Chadi ta sanar da shirinta na ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC. 'Yan sandan Faransa sun kama wani mutum da ya cakawa mata uku wuƙa a birnin Paris. Wani mummunan harin ta'addanci a jihar Kaduna Najeriya ya halaka mutane 30 a cikin tsakar daren jiya Lahadi a ƙauyen Naridan da ke ƙaramar hukumar Kauru ta jihar. Daga cikin mamatan akwai ƙananan yara 8 sai kuma wasu 4 da suka tsira da raunuka. Bayan maharan sun kona gidajen ƙauyen, inji sakataren ƙaramar hukumar ta Kauru Mr. Dogon Rana. Kamfanin dallacin labarai na Reuters ya ce kakakin rundunar na 'yan sandan Najeriya rehin jihar Kaduna Mansur Hassan ya sanar da cewa nan gaba kaɗan za su bayyana cikakken bayanin abin da ya faru. Sojojin Sudan sun samu nasarar fatattakar dakarun RSF daga birnin El Obeid yau Litinin bayan musayar wuta da ɓangarorin biyu suka yi sakamakon hararen jirage marasa matuƙa da RSF ta harba zuwa birnin. Sojojin na Sudan sun samu nasarar ƙara ƙarfi a jihar Kordofan domin ƙara ƙwato wasu yankuna da RSF ke riƙe da su. Rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar da mutuwar mutane fiye da 1,000 a Kordofan kaɗai sanadiyar hararen jirage marasa matuƙa daga ɓangarorin biyu da ke yaƙi da juna. Haka zalika yaƙin basasar ƙasar ya laƙume rayukan mutane sama da 200,000 tare da raba da fiye da miliyan 33 da mahallansu. Waɗannan zan haka ke cikin ƙangin rayuwa mafi muni a duniya. Ƙasar Chadi ta sanar da shirinta na ficewa daga kotun hukunta manyan laifukan yaƙi ta duniya ICC sakamakon zarginta da rashin adalci da daidaito a yayin harkokinta. Wannan na cikin sanarwar da kakakin gwamnatin Chad ya fitar bayan dogon nazari kan ayyukan kotun tun bayan ƙirƙiro ta a shekarar 2002. Wannan dogon nazari ya tabbatar wa mahukuntan Chad yadda kotun ke ware 'ya'yan mowa da bora a lokacin hukuncenta, kamar yadda kamfanin dallacin labaran Faransa AFP ya rawaito. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. 'Yan sandan Faransa sun kama wani mutum bayan zarginsa da cakawa wasu mata uku wuƙa a birnin Paris a wannan Litinin. Matan uku da mutumin ya raunata suna da shekaru 19, 24 da kuma 36, waɗanda aka garzaya da su asibiti bayan faruwar harin da ƙarfe 11:30 na safe agogon ƙasar daidai da ƙarfe 9:30 na safe agogon GMT. Ministan harkokin cikin gidan Faransa Laurent Nunez ya ce sun ƙaddamar da bincike don gano muradin wannan mutum, wanda suka sake sunansa yana mai gargaɗin kaucewa yaɗa jita-jita game da ƙudurin maharin har sai an kai ga gano dalilinsa na aikata wannan. Wannan na wakana kwanaki biyu bayan wani hari da mota da wani mutum ya kai wa dandazon masu tattaki yayin taron masu goyon bayan auren jinsi a nan Jamus, wanda ya halaka mace guda tare da jikkata wasu 29. India ta yi sammacin jakadan Ukraine a New Delhi domin jin ba'asi kan dalilin harin da sojin Ukraine suka kai wa jirgin kasuwancin India tekun Barmaliya, wanda ya sanadiyar mutuwar ba'in da ya ɗaya. Ma'aikatar harkokin wajen India ta ce ƙasar ta fusata matuƙa, don haka wajibi ne ambasada Alexander Polishuk ya yi bayani gamsasshe kan yadda wannan hari ya faru a ranar 18 ga wannan wata na Yuli da muke ciki. Ko a makon da ya gabata sai da India ta gayyaci jakadan Rasha a New Delhi bayan mutuwar Indiyawa 4 sanadiyar harin Rasha akan jirgin dakon kaya a tashar ruwan Odessa da ke Ukraine. Daga fara rikicin gabas ta tsakiya zuwa yanzu Indiyawa 14 aka kashe, bayan harhara kan jiragen ruwa kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta tabbatar. Gobara ta tashi a wani kasaitaccen hotel na Tehran babban birnin Iran a yau Litinin, lamarin da ya tilasta gaggauta kwashe mutanen cikin sa bayan tarnikewar bakin haƙi a wurin kamar yadda kafofin yada labaran kasar suka sanar. Kakakin hukumar kashe gobara ta birnin Tehran Jalal Maliki ya ce wutar ta fara tashi ne a wurin ajiye kayan abinci da kuma abubuwa masu saurin kamawa da wuta, in ji kafar yada labaran kasar ta Iran IRNA. Tashin gobara a Iran a lokacin zafi abu ne da aka saba gani musamman akan tsoffin gine-gine, kuma wannan hotel na Royal Hilton da wutar ta tashi a cikinsa an gina shi ne a shekarun 1960. Ƙarshen labaran duniya kenan.
1: Don gaishe ka Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: Adadin waɗanda ke kamuwa da cutar Ebola na ci gaba da ƙaruwa a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Akwai shirye-shirye masu ƙayatarwa kamar shirin labarin wasanni da shirin mutum da duniyar sakana mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku game da wannan shiri da kuke tofa albarkacin bakinku a shafukanmu na sada zumunta musamman ma Facebook har ma da sauran shafukanmu na sada zumunta. Da yanzu haka kuke iya sauraron shirin kai tsaye musamman a Facebook da wato tashar mu ta YouTube har ma da shafinmu na internet dw.com/hausa. Tamma kafin nan bar mu dauko kadin rahotanninmu daga turka-turkar siyasa a tarayyar Najeriya. Bayan sace alkali a jihar Kebbi da garkuwa da ciyaman a jihar Zamfara, yan adawa a Najeriya na caccakar Tinubu tare da zargin gwamnatin sa da zama kinwar lami kan matsalolin harkokin da suka shafi tsaro a kasar. Daga Abuja ga wakilinmu Ubalu Musa da ƙarin bayani.
4: Takaddama akan rijistar masu jefa ƙuri'a na daukan sabon salo ne a Najeriya bayan dagewar da hukumar zabe mai zaman kanta ta yi kan cewa ba gudu ba ja da baya akan kammala aikin rijistar da aka fara tun watan Agustan shekaran da ta gabata. Hukumar zaben ta bar da yin daukan wannan mataki duk da korafe-korafe da jami'an siyasan kasar suke yi musamman ma da ƴan adawa. Malama Zainab Aminu, jami'ar sashin yada labaru ce ta hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya, da ta bayyana man dalilai na daukan wannan mataki a yanzu.
5: Hukumar zabe ta fara yin aikin rijistar ne tun shekaran da ya gabata, ta inda ta yi shi a zango-zango, ta yi zango na farko, ta yi zango na biyu, ta yi zango na uku. Da ta tsara zango na uku zai kare ranar 10 ga watan nan da muke ciki, amma saboda kiraye-kiraye da aka samu daga jam'iyyun siyasa da kungiyoyi masu zaman kansu shine hukumar ta kara kwanaki, so sai aka gama rijistar 26 ga wata. Aikin rijistar zabe aiki ne wanda idan an gama rijista akwai lokaci da ake warewa domin a baje kolin wannan rijistar, saboda waɗanda suka rijista su je su duba su tabbatar da sunayensu duka an ɗauke shi daidai. Duka waɗannan muhimman ayyuka ne wanda za a yi su gabanin zabe. Dole ne akwai lokacin da ya kamata a yi rijista, akwai kuma lokacin da ya kamata a tsaida shi.
4: Duniyar jam'iyyun adawar Najeriya da wasu kungiyoyin farar hula suka ja daga akan wannan mataki da hukumar zaben Najeriya ta ɗauka. Naomi Lansara Abel ita ce shugabar mata ta jam'iyyar adawa ta ADC a Najeriya.
6: Gaskiya idan sun rufe wannan rijista ɗin akwai kalubale sosai, domin akwai mutane da dama da ba su riga sun yi rijista ba. Amma kuma wato ka san mutanenmu ne suna da sanyin gwiwa da yawa. Katin zaben nan ma kaɗai fa wani arziki ne gare ka gare ni, domin za ka yi amfani da shi abubuwa da dama. Kana ɗan ƙasa baka samu rajista ba, ai baka cika ɗan ƙasa ba.
4: Ƙungiyoyin farar hula sun kai ga kokawa musamman yadda abin ya shafi matasa. Abin da ya sanya ɗaga 'yar yatsa cewa za dai a yi zaben ne babu su, duk da cewa sun cika ƙa'idojin da ya kamata. Kwamar Salihu ɗan tata Mahmud na cikin gamayyar ƙungiyoyin farar hula da ke yankin arewacin Najeriya.
7: Maganan zabe na 2027 wanda ake ganin za ta yi tasiri sosai na wurin nunin cewa mutane ke da karfin zabe, to idan an kai hakan shi kanshi ma ya fara rage ma masu zabe karhi kenan, tunda za a samu dubbai musamman ma matasa waɗansu a wannan lokacin da sun kuma kai shekarun isa zaben.
4: Duk da cewa hukumar zaben ta samu nasarar ƙara masu jefa ƙuri'a miliyan 6,800 kundin masu zabe da ya kai fiye da miliyan 93, akwai dimbin 'yan ƙasar da ba su kai ga yin rijistar ba, sai dai su jira sai wani zango kenan da za a sake yin zabe a shekara ta 2031. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Nigeria.
1: To da fatan za ku yi mana afuwa bisa kuskuren da muka samu na gabatar da rahoton Ubale, maimakon wannan rahoto da ya fito daga Uwais Abubakar Idris kan takaddamar da ta kunno kai tsakanin hukumar zabe da jam'iyyun siyasa har ma da wasu kungiyoyin fararen hula game da kawo ƙarshen rijistar sunayen masu kada ƙuri'a da aka kammala a jiya-jiyan nan a Najeriya. Yanzu kuma sai mu tafi ga rahoton Najeriyar, inda bayan sace alkali da kuma garkuwa da ciyaman a jihar Zamfara 'yan adawa na caccakar gwamnatin Tinubu tare da zargin gwamnatin da zamakin warlame. Daga Abuja ga Ubale Musa.
8: Sannan hankali dai ya sauya daga babban komanda kuma jagora na askarawan tarayyar Najeriya cikin batun tsaro ya zuwa gwarzo na tsinuwa da Allah wadare a takarda. Amma a tunanin adawar tarayyar Najeriya da ke ta ƙara nuna yatsa ga shugaban ƙasar Bola Tinubu cikin rashin tsaron da ke ta haɓaka a cikin ƙasar a halin yanzu, masu adawar dai sun ce maimakon ya maida kai wurin tunkarar rashin tsaron, Tinubu ya fi karkata ga rubutu na takarda ƙoƙari na burge da dama cikin ƙasar a halin yanzu. Maida hankali zuwa sukar zaunan dai a tunanin ADC ta adawa na kamata ƙoƙarin ko in kula a cikin tarayyar Najeriya da ke nisa cikin rashin tsaron a halin yanzu. Faisal Kabiru dai na zama ɗaya cikin kakakin jam'iyyar ADC na ƙasa.
2: Gwamnati da take da iko na murƙushe dukkan wani wanda bai kawo barabana ga rayuwar al'umma, amma yau gwamnati ta buge da yin Allah wadai a kafafan sada zumunta. Gwamnati ta bi ba 'yan ta'adda ido suna cin karansu babu Abubakar, babu wani ɗan Najeriya da ya isa ya bacci da ido biyan fa a Najeriya. Don haka mu muna ganin cewa gwamnati kamata a ce ta bi ƙarfin iya fitati mai wannan gwamnatin ta samu yabo daga Amerika kan cewa tana bakin ƙoƙarinta wajen dakushe wannan abin. Ya kamata fa ka sani tun daga ranar 23 ga wannan wata da suka fudda wannan takarda cewa sun samu wannan yabo a wahe gari aka kashe mutum 27 a Zamfara. Washe garin an yi wannan abun kuma aka je aka ɗauke shugaban ƙaramar hukuma guda a Bungudu. Jiya aka je aka sace wani alƙali Bunza a jihar Kebbi. So don haka maɓallar tsaro a Najeriya kullum ta'azzara take.
8: Sannan a hankali dai ana kallon karkata ta masu ta'addar zuwa ga masu muƙami cikin birane na ƙasar a maimakon talakawan da ke zaman kwastomomin al'ada. An dai kama shugaban ƙaramar hukuma a Zamfara kuma aka sace alkali a makwabcin ta Kebbi duk a cikin aikin sako bisa salo na sabon rikicin. Mai da hankalin zuwa ga jami'an matakan mulki ƙasa da makonni guda uku da fara yakin neman zaɓe na siyasa a cikin tarayyar Najeriya da na ƙal jefa ɗaukacin ƙasa cikin rudanin da ke da girman gaske. A baya dai sirri ta kai ƙasar ɗan zaɓuka har gida biyu a tsakanin shekara ta 2015 zuwa 2019 da nufin kauce barazanar rashin tsaro a yayin zaɓen. Abdulaziz Abdulaziz dai na zaman kakaki na gwamnatin ta Abuja kuma ya ce nasara ta gwamnatin ta Tinubu a cikin yakin na ta'adda na a zahirin ido ga kowa ya gani.
9: Na wanda ya taɓa kabo jirgin Najeriya guda damuna yanzu yana ina da yawan su wasu ƙauyuka yanzu ana noma. So duk wanda zai ce wai kawai a magana ake ta fatan baki to maganan gaskiya ko dai baya bin abubuwan da suke gudana ko kuma kawai san rai irin na 'yan adawa. To dama su ADC ai ba su taɓa faɗar cewa ga abu na cigaba da aka samu ba, tsaloli ko kuma cece-kuce ɗin da kake magana bayan da za a yi wai su ce wai sun zama cikas wajen gabatar da yakin neman zaɓe. Domin ba za ka je ka ce wa mutumin birnin Gwari bai samu sauƙi ba, ba za ka je ka tuba mutanen da suke kan hanyar Abuja zuwa Kaduna ka ce ba su samu sauƙi ba. Idan wanda yake faɗa yana zaune a AC a Abuja yana magana, to su waɗanda suke can wuraren nan sun san cewa akwai sauƙi. Yanzu nan da muke magana da kai mazauna yankin Anka, Bukuyin da Gumi a jihar Zamfara sun san me yake faruwa a kwanaki biyu dinnan.
8: Ana dai kallon rashin tsaron cikin sahun gaba ga masu siyasar tarayyar Najeriya a yaƙin neman zaɓen da ake shirin falawa a watan goma na Agusta. Kuma daga dukkanin alamu takaddamar na a tsakanin ko tarayyar Najeriya ta ga sauyi babba ko kuma tana cikin ruwa bisa rashin tsaron da ya kwashe shekaru kusan 20 yana tashi da lafawa. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To shirin na zo muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A gaba za mu je Jamhuriyar Niger har ma da gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Tamma kafin nan bar mu sarara tukuna.

0: Najeriya ta yi mamaya a wannan, ko da za a samu turjiya na wani canjin abu, to la shakka ita Morocco tana cikin kasashe waɗanda za su iya kalubale wa ita Super Falcons ta Najeriya, duk da dai ba a rukuni ɗaya suke ba, wataƙila sai a je mataki na gaba wajen lokacin da za a yi magana su ne da ya kwale ko wani mataki makamancin haka. To amma abin da ke faruwa shi ne, idan ka lura akwai wasu kasashe irin Zimbabwe ma da ke rukunin Najeriya, amma Masar ce ma kawai a rukunin wanda muke ganin ita za ta iya yin wani kokari ka tabo.
1: Duk da cewa kungiyoyin kwallon kafa musamman na mata suna ƙara ƙarfi sabanin shekarun baya, amma a fahimtar Janifa Emmanuel da ke sharhin wasanni a Najeriya, tana ganin tazarar da Super Falcons ta bayar ita ce ta sa ba lalle sauran kasashen da ake ganin sun taso su iya goga kafada da ita ba.
2: Ni a ganina ina ga gaskiya za su yi kokari, duk sun saba yi ba yanzu bane, duk lokacin da suka tafi suna nuna kokarinsu, suna kishin kasa don su dawo mana da kofin gida. So ni a wuri na ban ga wani matsala ba, za su yi abin da suka saba yi.
3: To ba kya ganin kamar za a iya cewa a koyaushe ci gaba ake a wasannin ana samun kalubale, kasashe suna ƙara samun ƙarfi, ba kya ganin kamar akwai wasu kasashen da za su iya a yanzu su gwada mata yatsawa ta Super Falcons din?
2: In ma akwai kalubale ba zai wuce kasan da suke hosting din tournament din ba, su ne kawai zai zama matsala. Don akwai ƴan kasan a ce fans nasu sun fito suna kallo, shine za a ce ai zai ba su wahala.
1: La'akari da nasarar da kasar Algeria ta samu akan kasar Senegal, wanda shine wasa na farko da aka bude gasar cin kofin kasashen Afirka ta matan a bana, yasa Imran Yakubu Galaji yake hasashen tabbas a bana ba lalle a ce matan Najeriya su mamayi gasar ba.
4: Eh, ba za a ce haka ba kai tsaye. Bisa la'akari da idan kai la'akari da kasar Afirka ta Kudu da kasar Morocco, wanda suna da kokari da ganin cewa sun tinkari wato Super Falcons na Najeriya domin su kawo mata matsala. Idan ba a manta ba a kusan shekaru wato a kakan wasa kusan guda biyu zuwa uku wadda kasar wato Afirka ta Kudu ita ta yi nasara akan Najeriya ta samu damar lashe wannan gasar, to kaga ta samu barazana kenan. Kasar Morocco wadda su kuma a wannan lokacin da ya cewa kasar aka fafata sun kalubalanci Najeriya iya kalubalanta, to a hakan dai kaga Najeriya za ta fuskanci kalubale musamman akan waɗannan kasashe guda biyu a nahiyar Afirka, duk da cewa ita ce jiwar Afirka.
1: A hannu guda kuma kotun kolin wasanni ta duniya CAS ta sanya ranar da za ta yanke hukunci game da ƙarar da Senegal ta shigar kan karɓe mata kofin nahiyar Afirka da hukumar kwallon kafa ta Afirka CAF ta yi ta baiwa Morocco, bayan ficewa a filin wasa da ƴan wasan Senegal suka yi a wasan ƙarshe na gasar ta 2025 inda ta kalubalanci matakin a kotun. A fahimtar Sadiq Disina, yana ganin idan CAF ta yarda da sakamakon hukuncin da kotun ta yi, to ita ce da riba.
5: Idan har ita kotu ta yanke wannan hukuncin, ita kuma hukumar kwallon kafa ta Afirka ta bi wannan hukuncin, abin ya tafi yanda ya kamata, to wannan ba ƙaramin kima zai kawo daraja sosai ga ita hukumar kwallon kafa ta Afirka. Kasantuwar sun yanke hukunci kuma kotu ma ta zo ta jaddada ta yanke hukunci wanda ita ma sai ta zama ta ji abin yayi daidai iri ɗaya, to kaga wannan zai ƙara kima da daraja.
1: Kotun ta sanya 8 ga watan Oktoban 2026 ce domin yanke wannan hukunci wanda duniya ta zuba ido take jira. Aliyu Muhammad Waziri, DW Hausa, daga Bauchi a Najeriya.

0: Alamu na nuna cewa akwai fargabar fuskantar karancin abinci a Najeriya da zai haifar da kangin yunwa. Sakamakon yadda manoma da dama a shiyar arewa maso gabashin kasar suka kaurace gonakinsu. Saboda rashin tsaro da tsadar kayayyakin aikinsu, bugu da ƙari kuma har ma da ambaliyar ruwa da ke lalata shuka a wasu sassan kasar. Baya ga illolin sauyin yanayi da karancin saukar ruwan damuna a bana. To kowane hali manoman arewa maso gabashin Najeriya ke ciki a yanzu, ga rayuwar wasunsu.
1: Ruwa ne yanzu wanda dama yana tada mana hankali, ruwan yana zuwa sosai kuma in kogin ya cika zaka kalla gaba daya hankali ya tashi. Amma alhamdulillah yanzu gashi sojoji sun zo da wannan excavator nasu suna kokarin su gyara hanyar ruwa din, ruwa ya samu hanyar shi manoma ma kar ruwa ya dami amfanin gonaki, domin wasu manoma ko mata in an yi rashin lafiya ba inda za a je sai dai a shiga zuwa Kamaru, wanda in ruwan ya cika wannan kogin ba karamin kalubale bane ma mutanen mu.
2: Da ina noma wani guri wajen bakiwa na ce aka ban gona a gawara mai malari bare hanyar tunkushi, to da muka je aka nuna mun na gani, sai daga baya na zora ma'aikata su share gwana su yi, sai na ga leta a manne a kan itace, sai na karanta suka ce to duk wanda zai nome gwanan nan zai bada 50,000, idan ba zai biya ba za mu kwace, wanda zai biya za a bashi gwanan ya nome. Ne an masa gwanan mana kici na haka shi ma da something e Boko Haram suka rubuta cewa duk wanda zai nome gwana ya bada 50,000, idan ba za ka bada 50,000 ba gwanan ka nema, amma za su ba wanda zai ba su 50,000 za su nome gwanan. To shi ne ce to gaskiya ne banda hali na zan bada 50,000 a ban zai tafi gwandan jiran zuwa abinci yasa naki na bar wajen naki, kuma duk inki ne duk gwana area ne gabaki daya gabar hanyar Yamana duka a ringa an sa wanda yana so, akwai wanda suka bada 50,000 din suka yi akan za su bari ba, gaskiya bana kam za a samu yunwa.
3: Yankin mu dai masalan tsaron da sauki banan dai, sai dai abin da dai muke roƙon Allah gashi har muna cikin watan Yuli, ruwa dai gashi nan har yanzu bai sauka yadda ya kamata ba.
4: Ina nome waken suya, ina nome shinkafa, ina nome masara, kuma akalla yakan kai kowane rakan nome kusan hekta biyu, amma bana saboda wannan damina da bayar da ruwa isheshe muna fuskantar tunanin karancin abinci, saboda haka noman mu na bana sai dai abinda Allah ya yi. A yanzu abinda muke nema shine idan Allah ya kai mu rani a samar mana da injina da kuma yadda zamu samu mu yi noman rani.
0: Manoman sun jima da fara wannan koke domin sanin abin yi kafin lamarin ya kai ga magariyar tikewa. Akan wannan gaba shugaban kungiyar manoman Najeriya Afan Muhammad Magajigiyar Tado ya ce tunis ka fara yi wa tafkar hanci.
5: Mun ce abi a hankali, kada a saurin shuka, kuma muna ilmantar da su membobin mu akan wannan matsalolin. Uwa uba rashin tsaro, wannan rashin tsaro ne ya shafi harkar noman nan kwarai da gaske. To na farko dai fatan mu gwamnatoci irin dai wanda suke yi na neman kawo zaman lafiya a wuraren ake da wannan matsalan su ci gaba da kokarin da suke yi. Annabi abinda za a yi na rashin ruwa illa kamin da aka fara roƙon Allah a ci gaba da roƙon Allah subhanahu wataala, kuma duk lokacin da aka samu irin wannan matsalan kada manomi ya je ya zuba taki in ba ruwa, ya jira, domin in ka zuba taki lokacin da amfanin gona yake da rashin ruwa to zai kawo illa. Kada manomi ya je noma wuraren da ake tsammanin dama za a samu matsalan ruwa zai yi yawa.
0: Wani batu da ke ƙara gagara kwandila a wannan lokaci shine gurbacewar muhalli da sauyin yanayi da ba rana tsaka aka ga faruwarsu ba. Domin ku sai da ya rinka aiko da sakonnin gargaɗi iri-iri da ya kamata a ce tuntuni an yi rigakafi. To koya labarin yake yanzu a Najeriya ga Abdullahi Muhammad Inuwa, shugaban kungiyar rajin kare muhalli ta ƙasar wato Society for the Restoration of Nature.
6: Matsaloli na canjin yanayi babbar masifa ce wanda tana tunkaro kusan kowane bangare na duniya. A baya-bayan nan mun ga abin da ya faru a Turai, muna ganin yadda abin kwashe shara yake narkewa ko a taka kwalta ka ga kwaltan ya narke. Don haka mu ma nan ba za mu zama daban ba. Babban shawara dai shine dole ne gwamnatocinmu su yi tanadi a faɗakar da mutane yanayi da zai canza da masifu da za su taho akan domin wannan canji din, misali ambaliyar ruwa da sauransu. A zauna a yi nazari akan a duba a ƙara bita yanayin da muke tafiyar da rayuwarmu da abubuwa da suke kama na wannan matsalolin. Ya za mu canja ɗabi'unmu, ya za mu rage fidda wannan iska chlorofluorocarbon wanda shi ne yake zuwa ke zaizaye shi ozone layer, ya za mu canza halinmu na sare-saren bishiyoyi, mu dawo da shuka bishiyoyi. In ba haka ba, muna ji muna gani duniyar za ta zama na wata aba daban.
0: A duk lokaci da irin wannan matsala ta yi kamari takan jefa rayuwa al'umma cikin ƙangi, musamman ma marasa galihu, sakamakon annobar ƙarancin abinci da za a fuskanta da matsadarsa idan har an iya samunsa a wasu yankunan. Gwamnatoci kan yi yunkurin tunkararta a ƙoƙarin rangwanta wa jama'a tsananin raɗaɗin rayuwa, tunda an ce da sanyin safiya ake kama fara. Kuma jihar Borno ta ce ta fara ɗaukar matakan da suka dace, kamar yadda kakakin gwamnan jihar Dauda Iliya ya tabbatar.
7: Daga 2025 zuwa wannan shekara na 2026, mai girma gwamnan jihar Borno ya raba abinci wa iyalai 600,000. Ya raba musu shinkafa, masara da kuma siga, kayayyaki na sawa maza da mata, da kuma tallafin kuɗi na sama da biliyan 2 wa waɗannan iyalan domin rage raɗaɗin halin da suke ciki. Kowa ya sani, mai girma gwamnan jihar Borno, a dukkan tafiye-tafiye da yake, musamman a yankunan da ya san cewa suna fama da wannan matsala na tsaro kuma ba su samu damar yin noma, in ya je yana raba musu abinci, musamman a garuruwa irin su Gala, Kala Balge, Bama, wasu wuraren da aka tsugunar a 'yan kwanakin nan haka, su Dara Jamal, su Mayanti, su Bulakuri da sauransu haka, duka wannan danyi dan ya je ya san cewa ba su yi noma ba, zai raba musu waɗannan kayayyakin abinci. Sannan kuma ta ɓangaren abin da ya shafi bunƙasa ayyukan noma ɗin, mai girma gwamnan jihar Borno a bara ya raba metric ton 27,000 na takin zamani a ƙananan hukumomi 27 ɗin, domin ya rage farashin bisa kashi 50. Dukkan wannan metric ton 27 ɗin an bai wa manoma a farashi na kashi 50, wato an yi musu ragin kashi 50 kenan. Saboda haka, misali, idan 50,000 ne, za su biya 25,000. A wannan baya ga noman rani da ake yi a yankin Tafkin Chadi ne, a yankin Dikwa, a yankin Gamborun Gala, domin a ga cewa an yi noma na iya shekara, ba wai sai a ce na damuna kawai ba, har noman rani, mai girma gwamna ya karfafa domin a rage matsalan wannan karancin abinci.

To madalla wasiƙar mu ta farko ta fito ne ta hannun Umar Jibril Musau. Yace a yau zan yi tsokaci ne akan yadda matsalar tsaro ta gagari kundila. Kusan kullun sai ka ji inda aka kai hari ko sace mutane. Wannan lamari abin damuwa ne. Amma ni a gani na har yanzu gwamnati bata kama hanyar da za ta kawo zaman lafiya ba. A gaskiyar magana ƴan sa kai lokuta da dama suna ƙara dagula lamarin maimakon gyara. Fatan mu Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar. Allahumma amin. Wasiƙa gaba ta kashe Baffa Ji Suleiman na faɗa daga jihar Gombe a Najeriya. Yace ina kira ga shugabannin ƙasar mu Najeriya da su gaggauta kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya. Duba da yadda lamarin yake ƙara tsamari. Tun daga shi yanzu har ya kai an sace shugaban ƙaramar hukuma a jihar Zamfara da kuma alƙali a jihar Kebbi. Idan fa aka ci gaba da yin hakan, kuma masu ikon shawo kan matsalar ba za ku tsira ba. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Sunusu Maɗattai da Magaram da Isu Maƙeri Maɗattai da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Induka Zawai tare da Jafar Ɗan Gwamna. Suka ce nuna ƙin yaddata da buƙatar da shugaba Donald Trump ya nuna. Na san kai mata hari don taya ta yaƙar 'yan ta'adda da take faɗa da su wanda ƙasar Mali ta yi. Gaskiya abin ayaba ne domin ƙasashe irin su Amurka ba sa shigowa namu ƙasashen na Afirka. Sai da wani babban dalili na neman hanyar biyan buƙatunsa a kanmu wanda ba lallai ba ne su zamo alheri a gare mu. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya haɗa kawunan kafatanin ƙasashenmu na Afirka ya kuma ba su ikon yi mana mulki na gaskiya da adalci ko sun samu sauƙin matsalolin tsaro da na tsadar rayuwa da suka cure waje guda suka yi mana tarnaƙi da dabaibayi suka kuma hana mu yin sakat. Wasiƙar gaba ta kace Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe a Najeriya. Yace maganar gaskiya duk waɗannan 'yan takara da ke son shugabancin Najeriya a jam'iyyar adawa wallahi ba da gaske suke yi ba wajen ƙwato mulki a hannun shugaba Tinubu Mai Ci. Saboda tsayawa takara a jam'iyya daban-daban shi ya nuna hakan a fili. Da da gaske suke haɗewa za su yi waje guda a inuwar jam'iyya ɗaya. To wallahi mu talakawan Najeriya an yi walƙiya mun gan ku. Kawai kuna yi ne don biyan buƙatun kanku da jin daɗin kanku. Daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya kawo mana ɗan takara na gari mai yi don Allah. Sai wasiƙa Abdulmuɗallib Magarya Kitari daga Damagaram a jamhuriyar Nijar. Yace shekaru uku na mulkin soja a ƙasarmu Nijar, amma ji muke kamar shekara goma. Duk da cewa ya zo ne a wani yanayi da duniya ta tsinci kanta cikin mawuyacin hali. Amma mun gwammace wannan mulkin akan farar hula. Domin ko ba komai, yanzu muna da alƙibla, saɓanin da jan mu kawai ake yi. Muna fatan Allah ya kare ƙasashenmu baki ɗaya daga dukkanin fitintunu.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, Abdullahi Mamman Ahmadu ne ke muku sallama da lale marhabin a cikin wannan shirin na yamma, wanda a cikinsa za ku ji cewa hukumomi a Najeriya sun tabbatar da mutuwa tare da asarar ɗimbin dukiyoyi sakamakon iska da mamako ruwan sama da ke haddasa ambaliya a wasu jihohin ƙasar.
2: Wallahi tilahi muna ciki iska gigi muna ciki muna ta inna lillahi in riha daki yabon ko he muka ga kwata-kwata ba mu ga ma komi ba.
1: Za mu je jihar Katsina don jin yadda ruwan suka yi sanadin rugujewar gine-gine a kalla 300, wanda wannan batun ne ma zai kasance babban labarinmu na wannan yammaci. A jamhuriyar Nijar kuwa an shiga kila wakala ne game da batun bude iyakokin Nijar din da makwabciyarta jamhuriyar Benin. Za mu ji yadda 'yan siyasa a nan Jamus ke martani kan harin da aka kai wa faretin masu neman jinsi a birnin Berlin. Waɗannan da ma wasu rahotannin za su zo bayan Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya sanar da mu halin da duniyar ta wuni.
0: DW labarun duniya.
3: Burtaniya za ta tallafa wa Ukraine da garkuwar tare makamai masu linzami na Rasha. Wani ba Amurki ya kashe matarsa da yansa 6, sannan daga bisani ya halaka kansa. Ambaliyar ruwa a Pakistan ta halaka mutane fiye da 100 a kasar. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya gana da sabon Firaministan Burtaniya Andy Burnham a yau Litinin, inda suka tattauna yadda Burtaniya za ta tallafa wa kasarsa da garkuwar dakile hararren makamai masu linzami da Rasha ke harba mata. Mr. Zelensky, wanda ke zama shugaba na farko da ya fara ziyartar sabon Firaministan Burtaniya bayan karɓar mulki daga hannun wanda ya gada Keir Starmer, ya jinjina wa ƙasar kan irin taimakon da take samu daga gare ta domin kare kai daga mamayar da ƙasar suke fuskanta daga Rasha ta tsawon shekaru. A nasa jawabin Firaministan Burtaniya Andy Burnham ya nanata cewa ƙasarsa na tare da Ukraine 100% a dukkan ɗawainiyarta, kuma za ta ci gaba da mara mata baya a wannan hali na fuskantar yaƙi daga makwabciyar ta Rasha. Saudi Arabia ta sanar da kakkaɓo jirage marasa matuƙa da kuɗawan Iraki masu samun goyon bayan Iran suka kai mata hari da su a wannan Litinin, yayin da Iran da Amurka suka shiga rana ta uku ta tsagaita wutar musayar wuta ta yaƙin tsawon makonni 2 a jere. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce hare-haren sun nufi cibiyoyin man fetur na ƙasar kafin samun nasarar daƙile su. Kodayake har zuwa wannan lokaci babu wata ƙungiya da ta yi ikirarin kai farmakin, lamarin da ya sanya Riyadh yin kira ga Baghdad da ta ɗauki matakin daƙile harin a nan gaba. Jakadan Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Mike Waltz ya ce sararawar yaƙin da aka samu yanzu wata faraga ce da shugaba Donald Trump ya baiwa masu shiga tsakani domin kamo bakin zaren don sulhun ta ɓangarorin biyu. To sai dai Iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajenta Ismail Baghaei ta ce babu wata tattaunawa ta gaba da ke wakana tsakaninta da Amurka don tsayar da wannan yaƙi da aka fara tun ranar 28 ga Fabrairun da ya gabata. Wannan martani na Iran ya biyo bayan ikirarin shugaba Amurka Trump don cewa ya yi nisa wajen tattaunawa da Iran bayan da masu shiga tsakani suka roƙe shi da ya dakata da yaƙin haka. Wani ba Amurka ya kashe matarsa da 'ya'yansa 6, sannan daga bisani halaka kansa kafin jami'an tsaro su gano gawarwakinsu a gidansa da ke garin Grand Haven na jihar Michigan. Sanarwar da 'yan sandan suka fitar a wannan Litinin ta ce bincikensu ya gano gawarwakin na ɗauke da harbin bindiga a ranar Juma'a da ta gabata bayan zuwan jami'an kashe gobara gidan sakamakon kamawa da wuta da yi. Sannan sunan mutumin Christopher Carol Vicks, mai shekaru 47 da mai ɗakinsa Amanda mai shekaru 39, sai kuma 'ya'yansu 6 da shekarunsu suka kama daga 5 zuwa 15. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Hukumomi a Pakistan sun tabbatar da mutuwar mutane 109 sanadiyar saukar ruwan sama mai ƙarfi na marka-marka da ƙasar ta fuskanta daga ranar 26 ga watan Yunin jiya zuwa wannan Litinin. Ruwan ya haddasa ambaliya da rushewar gidaje da dama a ƙasar, musamman a lardin Khyber Pakhtunkhwa mai iyaka da ƙasar Afghanistan har ma da birnin Lahore, inji hukumar kula da afkuwar bala'o'i ta ƙasar. A kwana nan ne ƙasar ta gargada al'umma cewa akwai yiwuwar fuskantar saukar ruwan sama mai ƙarfin gaske kwatankwacin annobar da ta wakana a shekarar 2022, wadda ta halaka mutane 1,737 tare da raba miliyoyi da gidajensu. Kotu a Guinea ta yanke wa tsohon ministan ƙasar Oye Gilavogi hukuncin ɗaurin shekaru 6 bayan samunsa da laifin cin hanci da almubazzaranci da dukiyar ƙasa. Misa Gila Bogi na cikin makarraban gwamnatin da ta gabata ta Alpha Kwandi da ke fuskantar tuhuma-tuhuma da dama kan almundana iri-iri cikin sadar tsohon Prime Minister Ibrahim Kasuri Fofana. To sai dai tun bayan fara shari'a zuwa yanke hukunci, tsohon ministan bai taɓa halartar zaman kotun ba, kasancewar yana ƙetare wajen duba lafiya bayan izinin barin ƙasar da ya samu daga gwamnatin Mamadi Dumbuya, wanda kuma har yanzu bai koma gida ba. Ƙarshen labaran duniya kenan.
1: Ta gaishe ka Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da ka fasara kuma ka karanto labaran duniyar daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: To a cikin harkokin na wannan lokaci za a ji cewa a birnin Douala na kasar Kamaru damuna na ci gaba da jefa ƴan kasuwa cikin mawuyacin hali da ruwan sama kama da bakin ƙwariya da ake samu ke yi wa harkokin abinci wato barazana. Za mu ji halin da ake ciki kana muna tafi da shirye-shirye masu kayatarwa kamar shirin labarin wasanni da kuma shirinmu na wasan kwaikwayo na rediyo wato ji ka ƙaru, kan daga bisani mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuke tofa albarkacin bakinku kan wannan shiri da ma rahotannin da za ku ji a shafukanmu na Facebook da ma sauran shafukan da ake iya sauraron wannan shiri kai tsaye. Ga jigonmu na wannan yammaci. Mahukunta a jihar Katsina da ke tarayyar Najeriya sun tabbatar da cewa ruwan sama mai ƙarfi tare da iska sun haddasa mummunar barna a ƙaramar hukumar kusa da inda gidaje sama da 300 suka ruguje. Kana baya ga rugujewar gidajen, iskan da ruwan saman sun lalata dukiyoyin al'umma masu tarin yawa kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargabe ya aiko mana.
4: Rahotanni sun nuna cewar lamarin ya shafi kusan ƙauyuka uku da ke ƙaramar hukumar, inda iyalai da dama suka rasa matsugunansu, lamarin da ya tilasta musu neman mafaka a wuraren dangi da makwabta yayin da suke jiran tallafin gwamnati da masu hannu da shuni. Dahara Abdullahi na daga cikin waɗanda abin ya shafa.
2: Wallahi tilai muna ciki sai wannan iska gigi muna ciki, muna ta inna lillahi in riya daki yabon ko in riya daki yabon ko bai daya he muka ga kwata-kwata ba mu ga ma komi ba. Kasan nan yanda Allah ya malin gilgida take yi zuwa can mu dai wallahi ban ma san yanda aka sai dai muka ga sama ya yage kwata-kwata. To kaga dai yaran mu biyu dai sun yi rauni, sai mu kuma nan gaskiya komi ma namu ma wani abu ma duk ya tashi aiki wallahi, wani ma can da ma aka kwaso shi kagan su nan gudu. To tsakani ga Allah muna bukatar taimako mallam.
4: Al'ummar wannan yanki sun ce wannan kusan shine karan farko da suka shaida irin wannan ibtila'i, kamar yadda wannan mutumin ke cewa
5: tun tasowa ta akalla ina da shekara 48 amma ban taba ganin ibtila'i irin wannan ba, domin gidaje da yawa yanzu an mai da su zindir, kayan su waje, ba wurin kwana, babu inda ma za su sa kayan su.
4: Mahukuntan jihar Katsina sun ce ana ci gaba da tattara bayanan waɗanda abin ya shafa domin tantance irin asarar da aka yi da kuma samar musu da agajin gaugawa. A cewar Binta Usaini Dangane, shugabar hukumar bada agajin gaugawa jihar,
6: mun halarci wannan gari na ɗan gaman a madadin gwamnatin jihar da al'ummar jihar Katsina, muka jajanta musu kuma muka ba su tabbacin goyon baya da gudunmawa insha Allahu Rabbi, wanda mai girma gwamnati ya ba da umarni a relief materials a kai musu, wanda insha Allahu Rabbi a cikin satin nan za mu kai musu da izinin Allah.
7: Kayayyaki kenan kamar dame-dame?
6: Kamar su kayan shimfiɗa kafi, su ne a agajin farko na gaggawa, da kayan abinci da su gidan sauro da su magungunan cizon sauro da sauransu. Sannan kuma insha Allah daga baya za a kai musu kayan gini kamar siminti da kwano da kusa da dai abin da ya sauwaka.
4: Sai dai a cewar shugabar hukumar, abin bai zo musu da mamaki ba, saboda irin yadda mahukuntan Najeriya suka ci gaba da yekuwar fuskantar matsalar.
6: Banna ai dama an riga an yi hasashenta, jihohi 22 daga ciki da Katsina abin nan zai faru. So dama ba za ta ba da mamaki ba, kuma abu ne daga Allah, natural disaster ne kuma takan iya faruwa a ko'ina ma. Kuma a matsayinmu na hukuma ta ba da agajin gaggawa tun wata uku da ya wuce, muke ta faɗakarwa, muke ta tarurruka da ciyamamu na local government da kuma masu gari da masu unguwanni da hakimai.
4: Hukumomi dai da masana harkokin muhalli na ci gaba da jan hankalin al'umma su ɗau matakan kariya daga afkuwar wannan ibtila'i ta bin hanyoyin da ake ci gaba da faɗakarwa. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
1: To Yusuf, ba tun yau ba dai hukumomin na Najeriya suke ci gaba da fargar da jama'a kan yiwuwar ambaliya sakamakon mamako ruwan sama da za a samu a wannan shekara a wasu jihohi. Tuni ma dai hakan ya haddasa rugujewar gidaje inda aka fuskanci ambaliya ko kuma aka fuskanci ruwan sama mai karfin gaske a wasu sassan Najeriya. To amma me ke haddasa rugujewar gine-gine ne da zarar an samu ambaliyar ruwa? Daga nan bon na tuntuɓi injiniya Bello Ahmad Danko, tsohon jami'a hukumar lura da gidaje ta Najeriya, don jin yadda su masana suke kallon wannan batu.
8: Akwai dalilai da yawa, kamar a birane ko ma a ƙauyuka za ka ga mafi yawanci yadda mutane ke disposal na sharansu akwai damuwa. Za ka ga an ja zuba shara a gota, gudanar ruwa, an ruwa sun taushe. Ruwa kuma aka yi su da yawa, dole ne su nemi inda za su wuce. In a birane ne za ka ga drains na tituna inda ruwa ke wucewa, da an ruwa su tsaye za ka ga an zo an zuba ledodi da kwalaben roba sun tattoshi magudanan ruwa.
1: To wannan batun ambaliya ne kadai injiniya, ina batun rugujewar gidaje kuma?
8: To rugujewar gidaje shi ma yana da tasiri, za ka ga akwai wurare da bai kamata a yi gini ba. An zo an yi gini ba a yi bincike ba, aka yi test da ya kamata a yi sai a ji a fara gina, wasu ma ba su da approval. To wasu ma ko suna da approval je ka sai ka iske injiniyan da ke duba musu aiki, kila ba ƙwararre ba ne, wani ba yi ma makaranta ba, wani ma ya je amma dai bai da ilimin da zai iya cewa ya duba wannan aiki din.
1: Amma wasu za su ce ai injiniya idan aka yi gini aka sa siminti da ya ji aka zuba ƙasa mai kyau aka bashi ruwa ya sha, ko kuma koda ginin laka ne ma ai ba matsala, ya za a yi ruguje?
8: Ba nan take ba, ai shi gini yana da ka'idoji a wurin yinsa. Akwai kuma matsala na wurin ainihin materials,
1: wato kayan aiki,
8: aikin ginin kansa. Sai ka gan wasu zano standard gejin su bai kai ba,
1: wato ba su cika ka'idar gini ba. Ga ana
8: sun yi su a kasuwa. A ne mai bi iron road in ka je ka sa kalifa ka auna ka ga mai bi ci ma iron 16 sai ka iske kila in ka auna shi da kyau kila iron 12 ne ko 14.
1: Injiniya wake da alhakin tabbatar da waɗannan ka'idojin ne na gini?
8: To hukumomi masu regulation su ne ya kamata su tashi tsaye. So shi zai kawo raguwar irin wannan damuwa.
1: Amma hukumomin nan da kake magana injiniya suna da ƙarfin zartar da shi wannan bincike musamman ma a ɓangarorin a yankunan karkara?
8: Nan ne za a samu damuwa a yankunan karkara. Sai dai dama a birane. Ko su a birane sai an tashi tsaye sosai.
1: To wace hanya za a bi a yanzu domin faɗakar da al'umma irin nau'in gine-gine da za su yi a wurare daban-daban a Najeriya don kaucewa faɗawa irin waɗannan matsaloli?
8: Gwamnati ya kamata, hukumomi ya kamata su yi sensitization sosai a wayar da kan jama'a game da illoli na yin gini ba tare da ka samu approval ko kuma ka samu ƙwararren mutum da ya kamata ya duba ma aiki.
1: Ne wani alhaki ya rataya a kan mahukunta, wane ne yake a kan masana, ku masana ƙwararru, sannan wani alhaki ne kuma ya rataya a wuyan al'umma in ana so a kaucewa wannan matsala ta rugujewar gidaje da ke janyo asarar rayuka idan an yi ambaliya ko an yi mamako ruwan sama?
8: Ya kamata a ce ko yaushe hukumomi suna tashi suna kiran taron ƙara ma juna ilimi da su kuma masu yin ayyuka din. Yana da kyau hukumomi su tashi su wayar da kansu da illolin da ke tattare da irin yin waɗannan ayyuka ba bisa ka'ida ba. Zai shafi rayuwarsu ko rayuwar ɗan uwansu ko abokanansu da sauransu iyalansu.
1: Injiniya Bello Ahmad Danko kenan, tsohon jami'i a hukumar lura da gidaje ta Najeriya, a tattaunawar da muka yi da shi ta wayar tarho. Samun abinci mai gina jiki ga ƙananan yara na zama babbar matsala musamman ma ga iyayen yara mazauna karkara a wasu yankuna na arewacin Najeriya, inda wani rahoto da ƙungiyar bada agaji ta Red Cross ta fitar ke nuna cewa a shekarar nan yara na nuna girman wato matsala ko kuma suna fuskantar wannan matsala. Daga birnin Yola ga wakilinmu Mubarak Aliyu Sabu Yaro.
9: Shekaru 15 bayan fama da rikice-rikicen ta'addanci a yankunan Arewa maso gabashin Najeriya. Matsalar karancin abinci ga yara na ci gaba da jefa rayuwar miliyoyi cikin hadari. A halin yanzu kimanin sama da yara miliyan 6 'yan ƙasa da shekaru 5 ke fama da cutar tamowa sakamakon rashin ingantaccen abinci mai gina jiki a wasu yankunan arewacin Najeriya. Kamar yadda wani rahoton kungiyar agaji ta Red Cross ya nuna a wannan shekarar. Sai dai duk da bullar wannan rahoton, wasu mata da ke da ƙananan yara karamar hukumar gida na jihar Adamawa sun koka kan karancin yadda suke samun abincin cutar tamowar ga 'ya'yansu a asibitoci na matakin farko.
10: Eh gaskiya lalle muna karban tamowa a asibiti amma da wahala. Domin wata rana za mu je ma bara mu samu ba. In mun je mai muku a bamu mako aya 30 na wata daya suna bamu 15 su je tamowa din ya kasa. Sai dai muna ci gaba da ciyar da yaranmu da kunu.
11: Eh to wani lokaci muna samu wani lokaci ba mu samu. Sai dai mu zo muna ta wahala da yaro gashi na yaro yana ta jin jiki.
12: To guda 15 din nan baya isan mu wata guda. Sai dai kawai in mun dawo sai mu dinga je ana sayarwa a unguwanni guda 1 500 guda 1 300. Nes kuma in mun sake komawa za su ce mana babu wani lokacin su ba mu guda 10.
9: A mako da ya gabata ne dai gwamnatin jihar Adamawa tare da haɗin gwiwar asusun tallafawa yara ta Majalisar Dinkin Duniya UNICEF suka kaddamar da shirin sake dabbaka yaki da cutar tamowa ga kananan yara a kwanakin 1000 na farkon rayuwarsu. Mr. Wulanga Alfred shine jami'i mai kula da sashin abinci mai gina jiki a hukumar lafiya ta matakin farko a jihar Adamawa.
13: Amfanin wannan 1000 days of life shine apart from yaro becoming malnourished, idan an samu enough nutrient a jiki a lokacin da yaro yana developing, brain nashi becomes more developed. Wannan abincin yana nan available. Adamawa state suna running wannan program to 2012 muna delivering wannan services na tamowa. So muna da tsari, muna da ka'ida. Idan in sun ce ana ba su 15 bai dadi ko da yake akwai lokacin da aka ce ayi haka a ba su bai daya duka domin kadancin kaya ne.
9: Masana kiwon lafiya sun bayyana cewa abincin cutar tamowa wani muhimmin garkuwa ne musamman ga kananan yara. Abdul Hadi Adamu wani likita ne da ke da asibiti mai zaman kanshi a birnin Ola.
14: Akwai waɗansu matsaloli na cututtuka na yara wanda yake samun yara a lokacin girmansu, lokacin da suka fara ɗan tasawa. Waɗannan matsalolin za su yi ƙasa sosai. Kun gaskiya maganar malnutrition abu ne wanda ya riga da ya tsanani sosai a ƙasar nan. Ko da asibitoci kana gani muna nan duk lokacin da aka kawo yaro, waɗansu adadi mai yawa sai ka samu cewa an ka gwada kamar akwai abu gwajin da muke ma yara don mu ƙara tantance nutrition status nasu. Wace akwai adadin yara masu yawa da suke fama da wannan matsala.
9: Mubarak Aliyu Sabo Yaro, DW Hausa, daga Ola a Najeriya.
1: To ana sauraron shirin yamma ne dake zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bon a tarayyar Jamus. A gaba za mu je Duwala amma bar mu nufi jamhuriyar Nijar a inda hankula na 'yan kasar musamman ma 'yan kasuwa suka karkata kan batun bude iyakoki tsakanin jamhuriyar Nijar da makwabciyar ta jamhuriyar Benin. Yanzu haka an shiga wani yanayi na kila wakala a game da batun bude wannan boda sakamakon wasu kalamai da shugaban jamhuriyar Nijar din ya yi a baya-bayan a kafar talabijin mallakar gwamnati. Daga birnin ya mai ga wakilinmu Salisu Bukari da ƙarin bayani.
15: Daga cikin sharuɗan dai akwai batun gusar da sojojin Faransa da ke kan iyakar ƙasar ta Nijar da Benin da kuma iyakar ƙasar ta Benin da Burkina Faso tare da maye gurabansu da sojojin haɗaka na ƙasashen makwabta har da ƙasar Togo da batun wanke 'yan ƙasar ta Nijar. Ma'aikatan kamfanin kula da bututun ɗanyen mai inda Nijar ɗin ta ce an zarge su da ta'addanci a kwanakin baya tare da yi musu sakin talala da kuma ɗaukan alƙawarin mutunta harkokin iyaka ba tare da wani daga ɓangarorin biyu ya bushi iska don sake rufe iyakar ba. Sai dai shugaba Chani ya sanar cewa tunda ɓangarorin biyu da suka girka a matsayin kwamiti sun gabatar musu da sakamakon aikin da suka yi na ganin an buɗe iyakar.
16: Sun kawo mana sakamako, mun kawo gyaran fuska, mun samu sakamakon. Sun tattauna sun kace to yanzu wanga bukata hudu da ke gare mu sai dai mu shugaban kasa bui mun ya kamata mu tattauna mu ga yadda zamu samu mafita. Insha Allah indai da zuciya guda ake ana samun mafita.
15: Sai dai ga masu bibiyar al'amuran da ke gudana tsakanin kasar ta Nijar da kuma Benin irin su Alhaji Umaru dan madaman da magaram, lalle abin da suka fi bukata shine na abu da iyakar. Koma da yake ya ce abin da shi shugaba Chani ya sani kan hatsarin da ke tattare da hakan abin dubawa ne.
17: abin da yafi anwani shi shugaban kasa zai duba ya gani ya duba al'ummarsa da take kasuwanci cikin halin da suke ciki na tsaye ko na kasuwanci mu da wani bangare zan ga shugaban kasa yake da gaskiya domin wanda yake uban kasa yake jin ciwon kasa da ƴan kasa da mutuncinsu yana magana mu abubuwa da yawa kuma ya san abin da yasa yake wadin wannan magana kuma ya ba shugaban kasa Benin mutunci ya girmama shi cikin bayani amma abin da yayi mu cinto a ƙwariya shine muga an saki wannan iyakar
15: A bangaren ƴan kasuwa masu kula da shiga da fitar kayayyaki a ƙasar ta Niger sun ce lokaci fa yayi da bangarorin biyu za su dubi bukatun al'ummomin su da kuma muradun kasashen da yadda za a koma harkokin kasuwanci da kyakkyawar mu'amala ba tare da wani cikas ya biyo baya ba Alhaji Yakuba dan Maradi shine shugaban ƴan kasuwa masu kula da shigo da fitar da kayayyaki a ƙasar ta Niger
18: mun ji dadin abu guda wanda shugaba namu na Niger yace lalle ba su iya hana kasar Benin ta yi hulɗa da kasar Faransa ko da duwata kasa da take so to amma in za a yi hulɗa ta gaskiya tsakanin kasa da kasa wanda suka raba iyaka ya zamanto a ce akwai yarjejeniya ta tsakanin kasashen nan kasar Benin da kasar Niger da kasar Togo da kasar Nigeria in sun yarda suka amince suka ce a yi irin waɗannan yarjejeniyoyi ina ganin wallahi abun nan cikin dan lokaci kadan zai zama tarihi to muna fata ubangiji Allah ya sa wannan abu kar ya dauki dogon lokaci a tsaya a magance tsakani da Allah saboda ci gaban kasuwanci na waɗannan kasashen namu
15: a halin yanzu dai za a iya cewa kallo ya koma ga shugabannin biyu na Niger da kuma kasar Benin kan yadda za su shayo kan wannan matsala tare da ganin hanyoyin cika waɗannan sharuɗa da bangarorin biyu suka gabatar wa juna ciki har da batun dimbin mabarata ƴan Niger da suka cika kasar ta Benin Salisu Bukari DW Hausa daga yammai a jamhuriyar Niger.
1: To birnin Douala kuma na kasar Kamaru da muna ce ke ci gaba da jefa ƴan kasuwa cikin mawuyacin hali da ruwan sama da tarin shara ke sa masu sayar da kayayyakin abinci ƙara azama wajen kare kayayyakin da suke sayarwa ga mabukata daga cututtuka ciki har da na kolera. Daga Douala Kamaru ga wakilin mu Zakari Sadu da ƙarin bayani.
19: A kasuwar New Dedo da ke gundumar Dwalan daya ana samun wasu kayayyakin abinci ana sayar da su kai tsaye a ƙasa lamarin da ke barin su cikin hadarin gurɓacewa sakamakon ruwan ƙazanta wasu ƴan kasuwa sun bayyana irin wahalar da suke fuskanta kamar haka idan aka yi ruwa ana samun laka a ko'ina sai mu rufe kayanmu da leda domin kare su ni da nake sayar da kayan marmari da shauran abinci masu saurin lalacewa dole ne in ajiye su a inda ruwan sama zai iya kaiwa saboda rashin ingantaccen wuri wasu ƴan kasuwa kuma na amfani da duwatsu da wasu kayan wucin gaji domin daga teburin sayar da kayansu don rage hulɗar kayan da ruwan ƙasanta sai dai sun ce wannan mafita ce ta ɗan lokaci kawai har sai da na daga teburi da duwatsu saboda rumfanan da muka gina bayan mun kashe kuɗi hukuma ta rushe su kafin su kai watanni uku a ƙa'idance a cewarsu duk lokacin da aka yi ruwa damuwarsu na ƙaruwa saboda laka

0: Madalla, kasa mai masaukin baki Morocco ta fara gasar cin kofin nahiyar Afirka ta mata da kafar dama bayan tara gargaji kasar Kenya. A gefe guda kallo ya koma sama inda gobe talata Najeriya za ta kara da kasar Malawi a wannan gasa ta mata. Daga Bauchi a Najeriya, wakilinmu Aliyu Muhammad Waziri ya duba mana yadda gasar ta fara.
1: Kungiyar kwallon kafar mata ta Najeriya Super Falcons ita ce ta fi kowace ƙasa a bangaren mata yawan lashe kofin nahiyar Afirka, wacce ta lashe gasar sau 10, kuma a yanzu ma ita take rike da kofin a daidai lokacin da ƙasar Morocco take karɓar bakuncin gasar, wacce kuma a kanta Falcons ta lashe gasar da ta gabata. Tun daga fara buɗe gasar a bana, Morocco ta aika da babban sako ga abokan karawarta, inda ta casa Kenya da ci 4 da nema a wasanta na farko a rukuni E. Wannan nema dalilin da ya sa mashirancin lamuran wasanni a Najeriya Abdullahi Kano yake ganin wannan karin ba lallai lamarin ya zo Super Falcons cikin sauki ba, kamar yadda ta saba lashe gasar a baya.
2: Wannan gasa dai kamar abinda na hanga, kamar ba wani abinda zai canza zani idan aka yi la'akari da yadda abubuwan ke wakana, yayin da ita Super Falcons ta Najeriya ta yi mamaya a wannan. Ko da za a samu turjiya na wani canjin abu, to la shakka ita Morocco tana cikin kasashe waɗanda za su iya kalubale wa ita Super Falcons ta Najeriya, duk da dai ba a rukuni ɗaya suke ba. Watakila sai a je mataki na gaba wajen lokacin da za a yi maganar su ne da ya kwale ko wani mataki makamancin haka. To amma abin da ke faruwa shine, idan ka lura akwai wasu kasashe irin Zimbabwe ma da ke rukunin Najeriya, amma Masar ce ma kawai a rukunin, wanda muke ganin ita za ta iya yin wani kokari ka tabo su.
1: Duk da cewa kungiyoyin kwallon kafa musamman na mata suna ƙara ƙarfi sabanin shekarun baya, amma a fahimtar Jenifa Emmanuel da ke sharhin wasanni a Najeriya, tana ganin tazarar da Super Falcons ta bayar ita ce ta sa ba lalle sauran kasashen da ake ganin sun taso su iya goga kafada da ita ba.
3: Ni a gani na ina ga gaskiya za su yi kokari, dun sun saba yi ba yanzu bane. Duk lokacin da suka tafi suna nuna kokarin su, suna kishin kasa dun su dawo mana da kofin gida. So ni a wuri na banga wani matsala ba, za su yi abin da suka saba yi.
4: To ba kya ganin kamar za iya cewa a koyaushe ci gaba ake a wasannin ana samun kalubale, kasashe suna ƙara samun ƙarfi, ba kya ganin kamar akwai wasu kasashen da za su iya a yanzu su gwada mata yatsawa ta Super Falcons din?
3: In ma akwai kalubale ba zai wuce kasan da suke hosting din tournament din ba, su ne kawai zai zama matsala. Dun akwai ƴan kasan a ce fans nasu sun fito suna kallo, shine za a ce ai zai ba su wahala.
1: La'akari da nasarar da kasar Algeria ta samu akan kasar Senegal, wanda shine wasa na farko da aka bude gasar cin kofin kasashen Afirka ta matan a bana, ya sa Imran Yakubu Galaji yake hasashen tabbas a bana ba lalle a ce matan Najeriya su mamayi gasar ba.
5: Eh, ba za a ce haka ba kai tsaye. Bisa la'akari da idan kai la'akari da kasar Afirka ta Kudu da kasar Morocco, wanda suna da kokari da ganin cewa sun tinkari wato Super Falcons na Najeriya domin su kawo mata matsala. Idan ba a manta ba, kusan shekaru wato a kakan wasa kusan guda 2-3 wadda kasar wato Afirka ta Kudu ita yi nasara akan Najeriya ta samu damar lashe wannan gasar, to kaga ta samu barazana kenan. Kasar Morocco wadda su kuma a wannan lokacin da cewa kasar aka fafata sun kalubalanci Najeriya iya kalubalanta, to a hakan ne kaga Najeriya za ta fuskanci kalubale musamman akan waɗannan kasashe guda biyu a nahiyar Afirka, duk da cewa ita ce giwar Afirka.
1: A hannu guda kuma, kotun kolin wasanni ta duniya CAS ta sanya ranar da za ta yanke hukunci game da ƙarar da Senegal ta shigar kan karɓe mata kofin nahiyar Afirka da hukumar kwallon kafa ta Afirka CAF ta yi ta baiwa Morocco, bayan ficewa a filin wasa da ƴan wasan Senegal suka yi a wasan ƙarshe na gasar ta 2025, inda ta kalubalanci matakin a kotun. A fahimtar Sadiq Disina, yana ganin idan CAF ta yarda da sakamakon hukuncin da kotun ta yi, to ita ce da riba.
6: Idan har ita kotu ta yanke wannan hukuncin, ita kuma hukumar kwallon kafa ta Afirka ta bi wannan hukuncin, abin ya tafi yadda ya kamata, to wannan ba ƙaramin kima zai kawo daraja sosai ga ita hukumar kwallon kafa ta Afirka. Kasantuwar sun yanke hukunci, kuma kotu ma ta zo ta jaddada ta yanke hukunci wanda ita ma sai ta zama ta ji abin ya yi daidai iri ɗaya, to kaga wannan zai ƙara kima da daraja.
1: Kotun ta sanya 8 ga watan Oktoban 2026 ce domin yanke wannan hukunci, wanda duniya ta zuba ido take jira. Aliyu Muhammad Waziri, DW Hausa, daga Bauchi a Najeriya.

0: GW G ka karu
1: ilimin fasahar zamani.
2: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ka karu. A kashi na karshe na jerin wasan mu na yan zamanin computer mai taken radio ya sikilayi wanda yake magana akan wani muhimmin batu na labaran kanzan kurege da labaran ƙarya a wannan lokaci na fasahar zamani. A kashe-kashen wasan da suka gabata, shugaba Yunusa wanda ba shi da koshin lafiya ya barwa wani daga cikin na hannun damarsa wato ministan harkokin cikin gida Mati takararsa. Suna fuskantar kalubale daga wani sabon jini a siyasa Dr. Mai Nasara wanda yake da sabon tunani. Gaje tana taimakawa wajen yada manufofin yakin neman zaben Mai Nasara. Amma a cikin guguwar siyasa wanda wani yunkurin juyin mulki a zahiri ya haifar, an sace ta bisa umarnin Mati. Bari mu ji abin da ke faruwa tun a wancan lokaci a cikin wannan kashin na ƙarshe mai taken na san abin da ka aikata.
3: Ranar zabe dai ta zo kuma kamar yadda aka yi tsammanin an sanar da cewa Mati ne lashe zaben. Ma'aikatan Mati dai sun taru a ɗakin taro domin su yi bikin murnar lashe zabe da aka yi. Mati ya shigo yana sanye da wata kwat mai ruwan bula da wani jan lakataye. Baki har kunne.
4: Mati, Mati, Mati, Mati.
5: Yawa, nagode, nagode, nagode, nagode. To ku saurara. Wato ina matukar godiya kuma godiya kwarai da gaske. A matsayin ku na ma'aikata masu biyayya, wannan nasara mun yi nasara zanta. Ba don ku ba, ba za mu samu wannan nasarar ba. Ina so ku sani cewa ina alfahari da kowa daga cikin ku. Dukanku za a mayar da ku ofishin shugaban ƙasa. Inda a nan ne za ku yi aiki a matakai daban-daban. Wanda kuma kun san kun riga kun kware a kai. Don haka a wannan gaba ya kamata mu yi murna. Mu ci, mu sha, mu yi rawa, mu cashe. Mun cancanci haka, kun cancanci haka. A ci a sha a yi haniyan. Yawa,
3: fadalla. Ana tsaka da rakashewa lokacin da janar Kare Dantse, wanda aka ayyana a matsayin mataimakin shugaba ya shigo, yana riƙe da wata kwamfuta. Yana faɗa wa shugaban wani abu.
6: Ranka daɗe, muna da matsala gagarima. An yi mana kutse.
5: Me kake nufi da kutse?
6: Akwai wani virus a kwamfutar mu. Mun kasa tsayar da shi. Yana ɗaukar bayanan harkokin sadarwar mu, yana tura su zuwa kafofin sadarwa. Akwai faifayin bidiyon da yake nuna kana ba wa jami'an tsaronka umarni su sato wannan ƴar gwagwarmayar ta kafar sadarwa gaje. Za su sata ta faɗa mana inda Dr. Mai Nasara yake boye. Muna tunanin an yi wa kyamarar wayar kama kutse.
5: Aikin banza aikin wofi. Mutum ɗaya ne kawai zai iya wannan. Yaron banzan na Rabiu.
6: Da alama wani abu ya sa a kwamfutar mu. Ya kuma bar shi a ciki kafin ya tafi. Mutanen da suke sashin fasahar sadarwa suna kiran abinda Trojan.
5: Kaga to a nemo shi mana a lalata shi. Me yasa kake tsaye a nan wurin kana yi min magana banza maganar wofi?
6: To ranka daɗe.
7: Ni abin da ya dace.
3: Hindatu ta fashe da kuka a lokacin da ta ga ƴarta a kwance tana barci akan gadon asibitin Magarya. Su Malam Sani da ƴar uwar gajan wato Zainab sun kewaye ta. Rabiu ne ya kira ya faɗa musu cewa ya gano ta a ɗaya daga cikin gidajen tsaro na gwamnati wanda aka daina amfani da su.
8: Bayo Allah. Ruwa. Ku ba ni ruwa in sha.
9: A samu wani ya bata ruwa mana.
10: Kamar mafarki take yi fa.
11: Gaje? Gaje ni ce Zainab. Sannu. Kin kubuta yanzu.
12: Ina sarki ya ta gaje. Waye miki haka wai?
9: Subhanallah.
8: Mama,
12: na'am.
8: Baba,
9: na'am.
8: Na ji dadin ganinku.
9: Ba komai kin kubata yanzu. Eh ba kya cikin hadari yanzu yata kin ji?
8: Sannu.
9: Eh sannu. Amma ina zuwa. Basu ga miki me suke so ba?
8: Wai suna so na fada musu inda Dr. Mai Nasara ya buya. Basu yarda da ni ba da nace musu ni ban sani ba. Kuma Rabiu ne ma ya cece ni.
12: Shuru kin
9: ji. Rabiu. Wallahi ba mu da bakin da zamu gode maka. To amma taya akai ka gano ta Rabiu?
10: Na saci wasu bayanai ne da aka adana a kwamfutar shugaban masu tsaron ma'aikatar harkokin cikin gida.
9: To
10: da na ga daya daga cikin irin waɗannan gidajen a magare yake, sai na tuna cewa nakan ji mati yana ambatar wannan wajen ta waya. Sai kawai na yi tunanin bari na je na duba da kaina. Kawai sai na shiga bas na je can magariya. Kuma daga ganin gidan ma ka san an daina amfani da shi. Tagogin duk sun yi baki. Amma akwai yiwuwar har yanzu 'yan bangar mati suna ɓoye a wajen.
9: Amma Rabi'u ya aka yi baka ji tsoro ba?
10: Na ji tsoro ba Sani. Jikina aka yi dingarawa kamar mazari. Kawai dai na yi ƙarfin hali ne. Kawai sai na ce bari na fara kiran sunan gaje da ƙarfi. Har na kusa ma na haƙura. Can kawai sai na ji muryar ta a raunin ne tana amsawa. Sai na je na same ta a wani cikin duhu in gaya muku. A ɗaya daga cikin ɗakunan da ke gida. A takure. Allah ya baki.
3: Gaje na kishin gida kan kujera a lokacin da take cin soyayyen dankali. Tana jin Rabiu daga cikin ɗakinsa yana gyaran wani abu. Zainab ta kusa dawowa daga makaranta. Abin jin daɗin da ya shi ne duk sun koma sun haɗe cikin fahimtar juna an yi wa Rabiu afuwa.
7: Gaje, ashe kina ciki.
13: Kai Zainab, wannan murna ta mecece? Me ya faru?
7: Ɗalibai na ne yau sun sani ina alfahari. Sun ci kyauta ta waɗanda suka zo na ɗaya a gasar muhawarar da aka shirya kan haɗarin yaɗa labaran ƙarya a yanar gizo.
13: Masha Allah, gaskiya.
7: Ina zuwa. Bari na ajiye jakata a ɗaki.
13: To shikenan.
7: Rabi'u, ina Rabi'u ne? Ina son na shana yau.
13: Yana ɗakin sa wallahi, ko me yake gyarawa? Oho. Yawwa, bismillah. Bari mu gani me ake a talabijin. Ab, labarai ake yi ashe. Ai ku dai bari in
14: kalla. Mata, barkanmu da yamma. Wani labari mai ban mamaki ga shugaban gwamnati. Kotun kolin tunguza ta soke zaben mati zanzo.
13: Me? Kai?
14: Wannan ya faru sakamakon ɗaruruwan bayanan sakonnin email na sirri da hotuna da fayafayen bidiyon da aka saka a yanar gizo ga al'umma. A wani abun kunyar dai kamar na WikiLeaks. Yanzu muka ji daga wata majiya mai tushe cewa shafukan yanar gizo daban-daban.
13: Allah, na gode maka, alhamdulillahi. Zainab, Rabiu, ku zo ku gani.
7: Menene?
13: An soke zaben mati.
10: Da gaske ne abinda kunne na yake ji?
7: Kika ce an soke zaɓe?
13: Ehe, gashi na a talabijin, ku saurara.
10: Bari mu ji.
14: Amma da alawar mulfar ita ce a tona asirin maguɗi da kuma manyan laifukan da aka tafka don a daƙile tsarin demokuraɗiyyar ƙasar. Waɗannan bayanan sun kuma nuna yadda.
7: Wayyo Allah, Rabi'u, kai ne kai wannan?
10: Na faɗa muku dama zan rama ta irin tawa hanya.
13: Ai kuwa je.
10: Allah.
13: Kai.
15: Rabi'u Salih, buɗe ƙofa, Rabi'u.
13: Wane ne?
10: Shi ne.
13: Ciwa.
10: Mati mana.
13: Subhanal, mati a nan. Inna lillahi. Na shiga
15: uku. Rabi'u, ka buɗe ƙofar nan sai na kama ka. Ai, na san kana ciki. Na san kai ne ka saki bayanan nan na yadda muka juya sakamakon zaɓe. Ban san yadda kai ba, amma na san kai ne. Rabi'u, kar ka manta, har yanzu ina da manyan mutane. Kuma ina da ƙarfi fiye da yadda kake tsammani. Zan kama ka. Ko da kuwa hakan zai sa na rasa raina. Ka buɗe ƙofar nan.
13: Rabi'u, ni fa tsoro nake ci.
10: Kinka, gaje, ki kwantar da hankalinku. Babu abin da zai same mu, kun ji ko?
7: Kai da kanka ka ce yana iya yin komai. Ta yaya ka samu natsuwa haka?
13: Da Allah, Rabi'u, kai wani abu. Ba na so na sake samun kaina a wannan ma'ajiyar tasu.
10: Shh, saurara.
16: Kada ganin ka sama. Kai ya ne? Bari mun kama ka. Duk wani 'yan barar da ka koma su ma mun riga mun kama su. Da haka kai ma cizan zaro hukuma ta kama ka
15: kaje mu tafi kaga mallan ku sake ni kada wanda ya taba ni ni ne shugaban kasar ku
16: mu ba abin da zamu yi ma ana
15: to wallahi duk sai na kore ku
16: muje kawai sai na
8: kore me ya faru me ya fara biyu ya kama a mafarki shin mafarki nake yi ko yaya
11: eh a'a ba mafarki kike yi ba Rabi'u dama ka san ƴan sanda za su cafke mati ko
10: eh mana na sani mana kina jin idan ba haka ba zan samu natsuwa ne na kira ƴan sanda saboda na tabbatar cewa mati zai yi yunkurin nema na dan ya rama dama kuma ƴan sanda suna bibiyar rayuwar mu suna kula da mu tsawon wasu kwanaki da suka wuce kun gane ba a bani daman na faɗa muku bane shi yasa
8: masha Allah annaji dadi a raina
11: wancan mutumin ya sa ciki na ya dogon ruwa
8: baki kadai ba
10: kuna ji kar ku damu babu wani abu da zai samu wani daga cikin mu kun gane yauwa yanzu abin da za a yi ko ya kamata mu sha lemo saboda mai murna a rusa wannan azzalumin
8: gobe ko gaskiya ka rabi
11: ko mu ya zo karshe yanzu
10: yauwa ai da muku damu
11: ai dole mu ci mu sha yau
10: ai da muku damu ba zan bari ba sai na rama
8: a kai kokari
10: kai san dauka ni sa kare ne banda
8: ai mu mun san kai wannan
11: wana ai gwar zo
10: yanzu mu sha lemon mu ko
8: to mu sha
11: yauwa
2: To masu sauraron mu laifin dadi Hausawa kan ce karewa da wannan yanayi mai dadin ji muka kawo karshen wannan wasan namu mai kashi har guda 10 wanda ke cike da sauye-sauyen yanayin rayuwa mai suna Rabi'u ya saki layi lalle kuwa an samu sauyi ta hanyar cakudedeniya da labaran ƙarya da na kanzan kurege James Muhando ya rubuta wannan wasa baki dayan sa muntaka Ahiwa ya gabatar muku A yayin da ni Zainab Muhammad Abubakar na kasance da ku tsawon wannan lokaci nake kuma ku fatan alkhairi ku tare mu a wani sabon wasan anan gaba daga nan birnin Bonn nake cewa ku kasance lafiya
17: Ta gaida Zainab Muhammad Abubakar da tawagarta da wannan shiri na ji ka karu da fatar ya kayatar ina tare da Fauziya Dauda dake bibiyar shafukan mu na sada zumunta wannan yammaci Fauziya barka da shigowa
18: To barkanmu da wannan lokaci Mallam Audu.
17: Yawa Audu kam. To mu ja gurguje me yake faruwa wace wai na kuke toyawa ne a can duniyar waccan duniyar din.
18: To da fatan alheri da Umar Ali Abadai abadan yayi Yunusa Tanko ba ni in baka yake cewa ɗan kasuwan Duwala na kasar Kamaru muna muku fatan Allah ya kawo muku dauki. Mallam Bundi Aisha won yace DW ana ta kaiwa ke ta kaya dangane da rashin samun abinci mai gina jiki ga kananan yara. Wannan abin damuwa ne amma makasudin abin da ya jawo hakan matsalar rashin tsaro ne wanda ya haddasa talauci Allah ya kyauta akwai sako na gaba da ya fito daga Abdullahi Liman Damasak yace yana so ya isar da sakon sa zuwa ga gwamnatin jihar Borno akan wato cutar gudawa da amai duk da cewa ba mu yi wannan batu ba yace ana fuskantar kalubale Yunusa wato yake cewa bude iyakokin Niger da Benin na daukar hankalin ƴan kasuwa wato saboda kowa yana ji a jikin sa abun da babu dadi
17: akwai abun kuma ya koma kila wakala yanzu to mu je Fauzi
18: haka to bajima mudu bajima kallabuwa daga Birnin Difa yace to mu dai fatan mu abude iyakar Benin da Niger al'umma su samu walwalan yin kasuwanci domin ko shakka babu jama'a suna jin jiki akwai haddabi mai komputa mai yama daga jihar Kebbi a Najeriya yace muna mika sakon jajin mu ga al'ummar karamar hukumar Kusada dake jihar Katsina bisa wannan iftila'i da ya same su na ruwan sama wato Allah ya maida musu da mafificin alkhairi akwai wato rabe idi da magaram yace muna taya al'ummar karamar hukumar Kusada wato jaji bisa wato haduwa da wannan barna da ruwa da iska da suka haddasa Allah ya kare na gaba akwai Bello S yaki yace muna roƙon Allah ya tabbatar mana da mafificin alkhairi a dukkanin al'amura akwai ra'ayi idan ka ce in karkare da na Lawan Muhammad Sabo da Razo yace muna fatan gwamnati za ta duba batun rashin abinci mai gina jiki ga kananan yara
17: to Fauzi da wannan ra'ayin da kika dire da shi za mu dakatar da ke anan ba saboda Abdulkarim Muhammad Abdulkarim yana da kun karanto mana labarai zagaye na biyu a gaishe ki Fauzi ya Dauda jama'a ga Abdulkarim
19: DW Labarun duniya
20: Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya gana da sabon Prime Minister Burtaniya Andy Burnham a yau Litinin inda suka tattauna yadda Burtaniya za ta tallafa kasarsa da garkuwar dakila hararin makamai masu linzami da rashin kiyar ba mata. Mr. Zelensky, wanda ke zama shugaba na farko da ya fara ziyartar sabon Prime Minister Burtaniya, bayan karɓar mulki daga hannun wanda ya gada Keir Starmer, ya jinjina wa kasar kan irin taimakon da yake samu daga gare ta domin kare kai daga mamayar da kasar suke fuskanta daga rashi ta tsawon shekaru. A nasu jawabin Prime Minister Burtaniya Andy Burnham ya nanata cewa kasar sa na tare da Ukraine 100% a dukkan dawainiyarta kuma za ta ci gaba da mara mata baya a wannan hali na fuskantar yaki daga makwabciyarta Rasha. Saudi Arabia ta sanar da kakkabo jiragen marasa matuka da kurdawan Iraki masu samun goyon bayan Iran suka kai mata hari da su a wannan Litinin, yayin da Iran da Amurka suka shiga rana ta uku ta tsagaita musayar wutar yakin tsawon makonni biyu a jere. Ma'aikatar tsaron kasar ta ce hare-haren sun nufi cibiyar man fetur na kasar kafin samun nasarar dakile su, ko da yake har zuwa wannan lokaci babu wata kungiya da ta yi ikirarin kai farmakin, labarin da ya sanya Riyadh yin kira ga Baghdad da ta dauki matakin dakile harin a nan gaba. Jakadan Amurka Majalisar Dinkin Duniya Mike Waltz ya ce sararawar yakin da aka samu yanzu wata faraga ce da shugaba Donald Trump ya bayo masu shiga tsakani domin kamo bakin zaran don sulhun ta bangarorin biyu. To sai dai Iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajenta Ismail Baghaei ta ce babu wata tattaunawa ta gaba da gaba da ke wakana tsakaninta da Amurka don tsayar da wannan yaki da aka faro ta ranar 28 ga Fabrairun da ya gabata. Wannan martani na Iran ya biyo bayan ikirarin shugaban Amurka Trump na cewa ya yi nisa wajen tattaunawa da Iran bayan da masu shiga tsakani suka roƙe shi da ya dakatar da yakin haka. Wani ba Amurka ya kashe matarsa da yayansa shida sannan daga bisani ya halaka kansa kafin jami'an tsaro su gano gawarwakinsa a gidansa da ke garin Grand Haven na jihar Michigan. Sanarwar da 'yan sandan suka fitar a wannan Litinin ta ce bincikensu ya gano gawarwakin na ɗauke da harbin bindiga a ranar Juma'a da ta gabata bayan zuwan jami'an kashe gobara gidan sakamakon yadda gidan ya kama da wuta. Sunan mutumin Christopher Carol Vicks, mai shekaru 47 da mai ɗakinsa Amanda mai shekaru 39, sai kuma 'ya'yansa shida da shekarunsa suka kama daga 5 zuwa 15. Ƙarshen labaran duniya kenan.
17: To gabaki ɗaya ma ƙarshen shirin na wannan lokaci kenan. Abdulkarim Muhammad Abdulkarim a madadinka da ka fassara ka karanto labaran duniya zagaye na farko da na biyu da kuma Christian da Mark Sidal da suka sa ido akan wannan shiri. Sai Fauziya Dauda wace ta bibiye wasu daga cikin shafukanmu na sada zumunta domin kawo martanin da kuke tofawa akan rahotanninmu na wannan yammaci. A madadinsu baki ɗaya ƙarƙashin jagorancin Zainab Muhammad Abubakar wace ta tsara wannan shiri, ni Abdullahi Maman Ahmadu da na gabatar nake cewa kasance lafiya. Daga nan DW Hausa da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus, sai kuma wani jikon da ƙarfin Allah.
0: Masu sauraronmu, a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraronmu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.